manu wera chela baya tutala manu ya kombo zalo zalo ikom daka rompi ya deku ya bishi ya lokari kumcha wa paru ya chela manu mautieno so wakati ya kombi kopi kom manu no lobo ame asha ukene wanupur utiyo kere dong tijo ukene ame nutie lobo ame uluoni lwala eka tijo ukene ame uti lobo ame uluoni manu beru puhu puhu dong waka kombi ni rate meche kuchem ya kino lobo ya roma rioni yane papat kaji ni neno ame chien nyorien yini nuoni loba me ubiru pupu ni ngata ti ye kondo kwanyo ginoro ento ngata menu ti chao kene loba me uluoni man alwala ni yene chao kene mere dong takido rien endong weo chia wea dong chimu ni joa menu ti ame ti kere ngecha tututwal kwa kere kere kome manunu pur eni yeno miyo naka sub counties dushu yini nunu ti ukero ngatoro ame lo kopi kompur is sub county morono eno no dong kao kero kore dano no chimu ni ticha dano no eno no tiye pe ukero no no no dang gamente chule ye uchule ye pingo miyo ukero ukere pia ni koketi yini piro nywagi ipiro nywagi yeria kakana yini tiye no eno no ento chao kene tuo moro te chako poro ikom nywagi ame chao kene telo yotamu puru ko telo yutami yin telo chao kene yini miya wote mwono yuleke bina niko nywaga mwono yiden mungu ni gina ti nywagi ni no papatere moro dok tiye chao kene doko mako mea ngato cha doko doko mako mea ngato cha doko doko doko mako yiden mungu ni uramo yeria dosyo dong tichel tiye me uon ngi yu roto kit kuri tuo ngo chao kena menu umako nywagi umako nyo ranga nyo umako kinaroke kena me chao kena nutie me tijo jupur no eka tichere dong tiyo ni kado eno neno ko miro mak chala kuri ginoro no unyo romo kwanyo sampo lere eka oto tero oto uo pimo oto nungu ni kuri gini yene ametia yelo nywagi ni unyo ametia yelo soya ni unyo ametia yelo manono uranga ni yene tia meto kit kuri yata roman. Okay, meti hiye. Eni yeno miyo technology dong te binu. Kara dong technology binu, meti chi kori jamino eno no kong kao kwanyo sampo leka utetero, utetero wotiyo, pia no kero kong en kori kudi marono eno no, ikom yata moti yata mani miyero bin tem kere kori ginarono. Kara dong utemo eka teneko, chimuni ateteni kori yatorono dong donyo. Eni yeno miyo yen dong, tedi au chako donyo dong, manono yena me supporting poor. So yena chali beda poor mire lock mano system mi kita yini tiu kere kita yini puru kere mire yini wote lock mene no ni yina wot kere kita me don lobo tia wot kere ka yini neno chali woke kwa kobia kobia ni yam yini kwanye chao kene kore ni puho kata wo peto kwa dang techie ko dang agonya dang bo ko por ke ken enti chawa ni ka yini tere te wopeto yinu ni rete che ko chemba me yinu nu mieri chehe e por mora yini chaw ken nu yini mar twale yini po enu ni yini chako ko boni ule kenet porta ni u ri ko ma cheho na ha puki pier yo uye enti chawa ni datia cho ko che ko ka puka bicha ken puka bicha bicha la ken pingo pieni lobo eni neno tieni lobo woti ti eka rete che ku chemere tade woti dog malo chimo ni kayo ko jamino eno tie woti ti yin mira da hinen kireme

0: yaj pedon biruburu ko mariba chuñ ni bro riba chuñu ne gatin a choyna gwa ko ne ngeta nyalo ko matini cho da gun ka ko gon dan ne bro ro yam
1: a pira bangani yar yata na tebe ngwen ready page for mine yiti winyo tien mani na tinne nyi abero yino sento gwang a tuoki today in another style
0: idagde yaj pedon biruburu ko mariba chuñ ni bro riba chuñu ne gatin a choyna gwa ko ngeta nyalo ko matini cho da gun ka ko gon dan ne waro yo
1: any copen no yutin mini atini a wundediu e kanerken me yiniti ye kare tieni ngo o tieni ntia wotingo tia bicha berry
0: ani mo ni binu waka

0: sawa
1: amane e madata monikere dongo tinda do cha ko ke kom duonga me kero nyen pien ni ko me bera me do ka duong do pia cha mo ka jami kene kene kene ket o tanya pe me tuku tuku pa hitunga ja onuro lietu lieto karo chaji deko bunia ne kar makili kane tino na yo joli dong ko ko do halu en tino karib karachel kire pa fo ge nyen ni ko ha pen cham gi nyu tam gi moro kene ti pieni de ko bi ama ke do lo ne chemu kene wando pe be o mar mit ba ba ga nyene men fi a du ngi ne yin be mar mo ye kan ibero ke ra ko ye bam ha kula ko men en wa yo kire ya mata Yo jeb ka gino tie be tim kara chel kum kita yin nan we ko ko de sha
2: man ko no i man do dam mar mo ka te ro pen ru ba ro ku ma mo ta ro cho de ke de chen ka no ko ni cho pi mon do me da win
1: atin cho da ya te ko ko ni ma we ku ma na ko bat ya ti ya ma cha chen cha na ya te chung tu tu ni ma ngi cha ne na at ya ke to ngai ko men ku nya mi cha ke cha ke cha ke cha den ma ni na ngi wi ri da pe te par Tem mo nyuri mere ku migwiri da pete pa na hawani tino ni. Mam ka ni chwa do yini nuo eno. Ai chono we ha wo we ha wi yo ha. E tina te tino demo ko tam gi beri yama la ho be ko e pa do ko bu ko mi yindo ke wor ko kar ka no yini beru da la ho. E tino do ri yini te mo ni nga wunde di.
2: A pore bor ke yi. A kuno be madam.

0: fornero me ma yere kiwe no po pato twal
1: iwinyo ma twan che kitu ko ke ni wela chel po te bonga
0: ni wela chel po ye ni kiwe ne mi agere ye nga ka do wela chel ya do ka po ye ola yo po na ha ko na de ka
1: Apoya.
2: Apoya.
0: Apoya, baba, amigo.
1: Amen.
0: Hey, yo.
1: Hey, yo, hello.
0: Oui.
2: Yes.
0: Apoya, baba.
1: Yes, baba.
0: Apoya, baba, you know, sir.
1: Eh, ajoli.
0: Apoya, you know, sir.
1: Oko.
0: Oko, where? Apoya, tipo, ni, you know, I'm going to go around, you know,
1: ni.
0: You know, you're going to go around.
1: Jopo, rao.
0: Padong.
1: Eh, nuli tado.
0: Nili be jawa minna ameda birujomi ni.
1: Ha?
0: Nili be jawa minna ameda birujomi ni niang.
1: Eh.
0: Uje no, pe ubunga pe, uje wano miyumpina, mi burra taro, te bunga taro, pe bunga riyami chuin.
3: Jasper, we?
0: Ache winy.
3: Kai chenga jama ngara chieldo pe kona.
0: Ke winy momba.
1: Hmm.
0: Ite kwarme lao ka wano waro wuna tira tira.
1: Hmm.
0: Kaan uwe da nyawo daho.
1: Hmm.
0: Eka uwele gumara tebe da fe.
1: Hmm.
0: Kini ya niko wani ya dawa la kuchi. Wemwe bela jo.
3: Alo ke li mcha meri.
0: Bidi mpiru mpiri na.
3: Ure.
0: Ala bidu mea tehere. Ate inda bela tini mea tehere.
1: Hmm.
0: Ame nuo. Karo kene. Atinu minna moro nyo chiyo nyo. Kani pa atinu minna. El teki ngaturu bidu mea tehere. Wani mei kone ene mide laki uwele jam. Gini ene uwele poru kome. Ani shira nebe chito mei chujo kwe koni. Wela kene uye. Ude nuka ari ati kwa pe ni enge ni ubiru uri humi ni bi nyengi yin.
1: Eh. Iko ni tuli uti uwa.
0: Kau nebo chie te penye me ana tiye unyara uode.
1: Eh.
0: Ado toko mi dure ala nyako akani ya mpe mwecho.
3: Kun uode do kwa mero tumu kwa.
1: Uode ko kwa mero dupe.
0: Edi uode do kwa mero tumu kwa. Chik me te kwa rupe ye me kwa rela kuchi. Wenu kwa rena jok.
1: Hmm.
0: Weke jok kene.
1: Hmm.
0: And I be ticket, pay you new go.
1: Okay.
0: Nyang.
1: Oh, Nyang.
0: Eh, so Manuko, you know, Kati Obanka, Bungi, Yelgi Kamataru.
1: No, Edo, Edo,
0: and I be the man that you look for what got down with a quarry.
1: Ah, Uko.
0: Eh,
1: Uko.
0: Yeah, win you.
1: Uji, no, Kuruji, Mokoni will a chain for Ying, Mirango Timingo.
0: Ujeno kama ya nkobani, uki bintu wana chame, daho na ami uchie, wakote kori, jiwene miya jere wachilpo yeng.
1: Eh.
0: Uko kaisi ya kumkire, kumkunduti wengwe, uretemo tiere kia yali ya mefuri. Atu kama, aita momba.
1: Eh.
0: Atu wenye kakwen kila bichi, niki tega mente mera mea yel, nati kona chua pabbe wari.
3: Yini chi wore ni?
0: Ha?
3: Yini chi wore ni?
0: Kini ana chi wore?
3: Ah, ah. Yinde bedo chivore endo miyode kabewe la chielo kwer yeng kwer chempo yeng itwe je gweng kila chel kila bi
0: gana me abe wuta muzeni momba
3: wode do toko Jasper
0: ga wode toko eta momba
3: eh
0: kikpe ye ma tek inisen kikpe ye kujire ki jo kene ame turubo kuchiwe ni gwaki yedu pe yin Kau tiru kitu mulu bela jangu pecah lu bucik mete kuaro. Anak hajar lewat tuan umir ni kuaro lak ciwe. Kau ni nyo jiku ni upe ciwe ni wela jel po yeng. Nyo jin kiri maru tiye.
1: Hmm.
0: Tak kau ke kiri no mi mati ni kan nyo tiye nyo ngacu kok. Nyo bi ngacu tim mi.
1: Hmm.
0: Eh.
1: Upui ba?
0: Kopo upe uko.
1: Uko.
0: Kaya ni to, kaya kaya dia anwa kujil jatuh kere nak kamina aw ni lu uku nu kaya ada. Lu bala ko.
3: Nu lu kitiya tiya gina a parlimer mo.
1: Eh parlimer.
0: Kujil jatuh umai anwa kere. Limenulite.
3: Limenulite.
0: Bagai ni limen, na ngah pelin mah juri juri.
1: Eh.
3: Nota deka bungwe na riyo bora ngwe nota bora ngwe na ngwe Muna emtiye na kata nota riyo nota bungwe nota Achela chela nota
1: Kato tiir
3: Ngwe na ngwe
1: Hello Hello
0: Emi uro jasa eni unya rototo an
1: Hmm
0: Mande ikwere no
1: Pe yine ni toi nyero
0: Anna toi nyero ano ino kubu kumgino tiveri kumchegeru bora kani
1: Utiveri kendo
0: Poti
1: verde o kodi wala kien po yen. I do. In the world you down, poti verde ka ti ko chege.
0: Poti e van dik sore no.
1: Ne dik jori. Ina pe kale mumbe ya do.

0: bele jaba jom lay tu dede mo ko nan ko ni ni lay tu dede mo ko joni don la ta non ko ni ni lay tu dede mo ko twa twa twa twa twa ni legi bele ko ni un ko ni ni ana legi tu dede mo ko twa mi no awu
1: playing the hits 24 hours a day. This is your internet radio station.

bagi ñu da loire wi ané loire lu ñu la yoy yoon mara waaw yi kay néna wéna bëre té ñang ko dé ko ba ay bé malaw loire pay ma ma jé na nga jéngu yi pay ñew ba no hein ilay pouté kor fuuré do mé da nga rek koy malé akobé

0: Yanga will win.
1: Okay, aya, we are that to poor. Eh? Then you're merely made back. Aya, tiya da de poro ko. No miel de mi.
2: Ite wi da pelare. So when you read your text to twal you na meti o hokano ya morka ginoro ku choro ti ulibi. Ina li veri kiri ku ko ete ngachu yi ku choko.
1: Ngachu yi ku choko.
2: Yo pepe mi du yi pimi yi du chak pon kai channa ken. Kiri ku kiri paro jemi melo. Ya morko ekel ku yi. Ene jokere tia gweye ti jokere ka jotia gweye kana jotia mieliye en doktero ba pego pe miru bedie oido yo no eno tia pera kini lobo docho ine ma kebudo bar chiri tuo moro bire no no ka kebudo bir chiri doge ya da ite woro ko ipolo oi oido
1: le kopre do ka de kapelare
2: Let's do what I mean, you.
1: Okay. Put me over a line, Jim. We can end gong, copatican gong. Copatican, take a
2: copatican, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no,
1: no,
3: no, no, no, no, no, no, no, to banga
1: pay
3: what ti chingi nono
1: kai wori oto ba pay what ti nono wi e wini mo ni kai wori oto ba pay what ti nono
2: chikono be chikono ke pere wor chino joge na wor chino reo ma mere ka chu
1: ka ben mod e ko wi ko du
3: ko ko man
1: ko bi
3: chikuba ko ni kai wori to banga pay what ti chingi nono monu chikuba Er mando kana keli udang man na me obedo mega
1: meme
3: ubanga
1: chiki
3: ni ai wori ka chokere mo rombero ka nyom ka liel unyo ka functional ke ken
1: be ubam
3: no no
1: ka ubam
3: tien benye cha dia me jwa chemi ye wan na chalu dano wanu goro ka ke jume wa pe ko mo mi ye
1: e cho chi lu ye
3: un te ke cho wa wot mir ne ni mi ko chamu ginoro wuni drivers te ke jwa wot a me jo turu ka kanora moguti ye chapati ye tata mo ni wil chungi ye yi yo willo pe ko bi wi rat ka de cha ngwe chi ngwe express wun yo me da ti e wun ti jo ke na ru kere chi la ber a me dan cha do ja wi willo jamini ente mi yeni ene ti so smart ene ti gentle en pe chi mi yo tata kun ye no no
1: ye no no
3: en gini jo a wur ke li wa pe ko ni ye no no donc ni no moro yo worry introduction introduction it a ri kar ni jema pola pola ti ye ti dore ti lok pani ti ngo jema te bere pol cha pare nu jono do jome catering service ti a cha no meji
1: yo
3: eto dana cheli ene a medu ke jone ga lo yo ya ko me ye no no ru ko ri mera beri ti ya woti nenu kita ja cha no kere meji ni duj lok ti wo ra nyime to en ta mere ti ye kita me Jotia locating kere meji ni cha no cha no meji duj edo ko ta ketu dek cha no da de wi gi duj e ka jone te cha ko wot me wo amu pi a me jabi no logo kere iku marach me na me onu ti nyim lo ni konunuo dia ha
1: kanunu dia dia
3: yen me jani te cha ko luinyu ko lo ni na do ti anena bera ka ro kita ti a luinyu kere a cha lo ke chu nehe e ti anu ni kom kad tek twerreto ko chawani mando nuto on tragedy mora pe
1: mando ko patek
3: gini tewot tado lu ne ni gitiya wuti lengre lengha lere ti ko lengre gidi gini ba me jati lengre na lengre na lengre joni tewot kara chel me jati rete buo lo yecho
1: era de tego pengi buo pengi
3: yo natur te timing te ne ni Major rete, amelori da tia rete. Te koni connection oru beri kom joani.
1: Connection, apeni no.
3: Rete kaja lori da rete.
1: Bede da tingi rete.
3: Amiri yango. Yore tingu lori yor yod ngakiri kaka fasi. Turi kaka fasi kucha. Yobubu yamo kom lori.
1: Yobubu
3: yamo. Tenu ngodana cheli kinda katua le kunri ek matek. Eni na me onu tia lawyer kaka fasi. Te ko bidio jani now. Kira me tia neno kire danoni. Kina ko timu unu. Te ko baba munga munga. Give him food to rule out hunger. Aya, you're not going to yo to take the deco, or take the piuco, or take a bilonia to a man can you call Yamalu, let a Yamalu, tell me you deck, te chamu, aya, you're your deck than the tomb. Eka, what then, no need. Quod shall do come learning.
1: Quod shall do.
3: Then the dana may give you look at the bear mass.
1: Dante bear mass.
3: I don't give me the yamum. You settle. Bekong mo ni okay kado ja yai te koba
1: bere
3: ko ni ape atamuni dang you are now okay
1: yeah now okay
3: ya do te wo bere kunu
1: no
3: te ya
1: their
3: word
1: they
3: do bere kunu
1: lo
3: re ko ni nero the problem was anger
1: the problem was
3: kuri kinu eru
1: pero
3: ke lingato ke ken pejo
1: pero ke lo pejo
3: uru chika ni dang ba kai weho chika ni
1: kai weho chikwe
2: Ipe,
1: mai, de ipe,
2: ipe,
1: ipe,
2: ipe.
1: Maya
2: temo maya ipaju ame pi lemo ginoro kuriti geneka noro. Irete bala maya me ukurdekiye.
1: Maya reto ko.
2: Maya
1: telere, adi telere.
2: Adung Mr. Me.
1: Ngiyo mumba. Kurikano ni ya umayu makumaya kome perete tekaraj.
2: Karapiro mu ya yindu ibuti rete kita maya rete kere.
1: Piana kemo nudi gupunok. Eka rajalo pere de nyonyi nge kunu ina be welo it did a smart to twal pere lo ya ngwe yuma kuma ya mareto ko
2: mo mo moro biru yuma
1: ngio ka aditu enu kanu ana be aditu no ya le ko ko ni me ya no
2: no ya itu wure me ya ko na po rete ja
1: ya lo ka be ko ya be lo ki chim
2: Ingemo dana meke teneko o icha me ukelo meya en bira menudu strictly to serving point
1: yes
2: dang nudu kwana kwana icha wane adung jochui line kwana kwana ni peka to na ma adek nudu atiye da ingemo en kitabu nyerkere en ya uru worba Aduh, kau tu worry.
1: Eru
2: ya, kau
1: mana? Ya, kau mana? Eko dengar kau jauh mana dia lain kau di video. Kau penyor,
2: hello.
0: Berapa?
1: Dia wini.
0: Dengan dua pon.
2: Kau
0: hilang imai wakang ubung tajon min. Hanya elektrik kuen.
2: Mere.
0: Tunggu tajon.
1: Tunggu to. Delera tajon. Tajon do toko.
2: Ele ali ki ne ino yai e were ere tia be to twat en no be da be ku cha du ira ku cha ni ngatoro tia me yai do ki kana ya me do ku ma ko cherda o moyo mo mo o moyo aya mande mi ya ani tora yen ko ol e o moyo no ole ko yin na ma dog dog rete ko ni inde mo do i mo do ye ole ka de rete ko kitu do yin ti mo
0: Ah, ya worko.
1: Ale yelo. Ale weri gi ti kane ra mi kenge ni weri ti e.
2: Jo moru ko mi watam
1: go. An yora yengo goleto. A worro kan na wala jo fa ra de de do reto ko e ya.
2: Ya te ko le kun wo kido ke jo dia ko.
1: Da gango na magin ba.
2: Ule ti mo ngo.
1: Ule de te ya de reto ko le. Ah, le. Hello.
0: Hello.
1: Yes.
0: Manu.
1: Eh?
0: Ronald ma lekhu leel
2: good Ronald yow leel
0: te no yom ye yo morame
1: leel leel so no kaj ba
0: da nga kat ne do pe go wer mo ken ginu ne rom na ka nyer da du program te tumu ko
2: na na we
0: a winyo
2: kadu ki komi you are very hungry you are hungry
0: ya ko bi sore
1: e tamino da ruwe ngo du ni
2: ko ate ko kene te ko bi nyimo ko
0: le connection alone kere meya no le o yomu yara
1: o le yomu yi de matek do
0: yen ko ma yet ya rete na te yi le te yi le
1: da yi ngo yi na we come duñ me rete ko ping ba meya do kong
0: en yi le ko yi le ginu me we ya be u dar meya da pe yot ba
2: eh ano ya u dar meya ko
0: Eh?
2: Ana boyo.
0: Eu boyo.
2: Eh ya ba.
0: Ele o rek. Eu da kwany stress a joda no.
2: Eh.
1: Ele ya o der me ya le.
2: Ano ya ko. Misame. Adbong.
1: Yes.
2: Adbong ano ya ko pero no di ya ko.
1: Eh.
2: Ne no gin dek ya reto pero timo bal.
1: Eh dek ya reto ya le. Ele
2: ni no no ti kali ya no.
1: Kana no do. Perdi é pingo quando eu ali te quando eu nem já tinha sabe é que tu me jari não longe já do hoje
2: missa man e carimoro no aur calher cadoro a mani já do jo ruiu o que o meia quando o chivo o aí jo já o chano de hoco new quando tinha o crescania a mano tu tinha o deck na matéria do que o ruiu do que o ranga é calo não tu o meu ruiu quando tu tinha o quando me deu vini quando ninguém Tu ya do gete ru bu buakala guap ini kuon ni nyimjo adu pong bai kalel lono do ya yungo cicuba tu ku ule ku kitu ridek
1: lu depe
2: lu depe
1: hello hello
0: hello Doris you for the win story tin na fall kaudo Doris momba Akura dal era do aran rek es nanu ngur ko dek ya onyo ko Eh kai chu era betis man mom le wi jamba kina na ya ke nen
2: Eh Yidi wor di ro jara ro jara
0: Era de ti ter ro ti ro ta gir to ter yo ri ara ta tum yi dek ko mamuol
1: Eh Wor ri akala ta ko
0: Ri akala ta ko ma tur se ti no yo ni Abara ni ta chobo la ngara ko me chua ka ga ja de ha rete.
2: Eh.
0: Ko nu to ma ta lu ngara ko chua.
1: Eh.
0: Eh.
2: O boya.
1: Eh. Eh. Aya da boya ba ta.
0: Bera.
2: O boya no ris.
1: Le de. De ko no kamiri cham, de ko kamiri. Bera boya. De ko kamiri chamir be da diro.
2: Mm.
1: Mir bera po po.
2: Inge cha moda dog en tuku kara de no romi dog che mabe. Romi che o mio no che mabe ba.
1: Le do che mabe.
2: Me mi yule ni chim du nge cha ru cho ko i wang chim.
1: Eh.
2: Te pe o to ha du te ya ya. O da o chali gi no pe ru gu ba te.
1: No do gu di ko.
2: No gu di ko me.
1: O
2: ye nyu ma te ki pe.
1: Da ke lo ke gas do.
2: Eh, te lo ke gas.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
1: Yes.
0: Man Gloria Barber.
1: Hey,
2: Gloria.
0: Anuani
2: no. Mm. No
0: toman
2: poni usia rimeye yor
1: yor. Ye woru leyu teko. Ikka kalu bija kalu de karro ko na ko. Ya ni
0: tikpe oni.
1: Me kweje. Ya
0: kongwe
1: me debura. Me debura.
0: Eh.
2: Omiyi.
1: Omiyi kira me debura.
2: Omiyi.
0: Apoya.
1: Timbe da bebera era me uni.
2: Ena me uni da tije beber.
1: Eh, debula tiere.
4: Chitori, we you need chitori, Johnny
1: Cole. Aya dewa, jemen mara me debula tiere.
2: Abinu, hello.
5: Eh, support me, ma.
1: Hey yo.
5: Well, I think we're going to move this boy.
1: Okay.
5: A boy gives you a man.
2: A boy.
5: Store Luna.
1: Hmm.
5: No pity ara des valunda uti ke you know go.
1: Ke jene ko ko.
5: No program da ya ke ne yo pity ara kali ali to you yo.
1: Eh.
5: Eh no yo ko ya ko na bo.
1: Yo ke ne ya ko na bo.
5: Mo gara no ya ke.
1: Drewa da po chung yo wilo ginuru.
5: Ya no gine pe wilo pe pity.
1: Eh.
5: Oh ara ko yo ke ne ya uno ka ali.
1: Amen mo la ta me be o kan wal wal wal wal kan ye ngoni. Ayado ko por pegire
2: ano po ba
1: ami yen yen yer be kan wal mo yongo
2: ana li chieno
1: ka bur ni pim yine ni te ko li chi chao bur ja
2: karanura o jama pol mateti ko me romere te ni pim
1: okay hello ya we radio na dalo ken hello
2: hello
6: mina we
2: Let me go to the corner.
6: I don't want to get it. Alu chau kara.
2: Uti mungo.
6: Ure daha salu unta kubi kwa perra mana hajiang.
1: Muta biro tual.
6: Ua ujuani kubi mo perra mana chau ujuani tuang wa kari alsa se dagi hajiangi.
2: Kara luru uti uguru kire me moro.
6: Uguru jama miu. Aku lupa darla gres kara muna Alex. Kara mina kera.
1: I'm going to go to the house. Aha, we gam jomaro nok men kong.
2: Gam jomaro dey.
1: Kop ga tie ne kai ni wor kanoro.
2: Lemi.
1: Bolgino koi jeba kan koi.
2: Pe ya pe ye.
1: Bolko gino koi kan ko.
2: Uliba ke chile lanu. Ke kum kele lanu. Kapi ke mumba. Ke ju beru gine chela do kele lanu. Kado piti ngayo. Yeni cha do tie ne ki. Tamir winyo kona he gina mita miti langir.
1: Gina me duj. Tami duj dong.
2: Yin tami ruwenye kwa ye.
1: Kadu gina dong alo kero chako ketu maya do gita mi yindu tami beri kwa ye.
2: Eka yindu itenu ngu gina duj ote ti yu duju reja raja. Tami kanu ti ye na mashe.
1: Kade iti neno Mr. MC.
2: Mr. MC du ineno ba yamo.
1: Imiti Mr. MC du kori konga tu bilego kwa kato.
2: Mbabo kane ba. Itenu ngu dote ilaye.
1: Era ko so no beta yo to tara we dedio kana ti ye no
2: no yo hati
1: o are ko jai la la
2: hello
1: yes
7: apoy
1: ba apoy ba te
7: mande lo ku boni pa ni jana ni
1: ayo
7: mane mo mi amora ye gutum boy ba enna o yuro bere ko mo ti na ja dawa
1: ti na ja don no
7: ya
1: okay where do one
7: yo ya kare ler
1: Where one you wulu? Yeah, di borakana ne. Where o me yini kwai wulu ko? Aye Ben Mod. Chwala Mod bot Mr. Lemo Dennis monobedo. Dana chela me. Twenyo will piri piri. Ena me o kuru bugeti ye kuno kuri ngoti ye kwanyo tuite dugit line. Tell me you pee pee the channel with a bear my tech. Bari pipi mame kay ni ngwec kere bu ngay inde pekki do xamit robo wi lo ko ni eh enu le mu deni ra duge line matek
2: eh le mu gamo
1: le mu mo ra dekk tal ko di gallu waye eh
2: le da chola mod bod pal do supermarket
1: aha
2: eh enu ere pa ju amone ka kanu ero
1: eh yo
2: eh kero li ya khomere du ju so supermarket in wori pa sha amone ka kanu mo po ja nyene no enu ti pon kanu oje pal do
1: yeah
2: enti akwanyu wai kanu eno no
1: okay
2: eh kare se kere sube basko spare
1: yeah
2: wonda ubira te ha chela meti run about kanu eno enati akwanyu wai pa sha yom jiri kanu eno
1: okay
2: so chwana moto 12 bor sube basko spare
1: all right
2: silvestro adonyo
1: okay
2: eh
1: yeah charwel ducho roma pola pacho kere monati biachara morwa tek 12 yenno menina tinen yo kwata ba kay wiña patch radio aka te moto we be do da morwa tek twal mano tieno menina tinni rom wa pola papa ta metie uno kede
2: adong mr men mir mo wi gi come arioba wa metie chung
1: we come arioti kana
2: tek te kada kanu du ga pelare
1: we come arioti kana tek
2: abe tu mi senta pola papa
1: umoru ko
2: du wi jo chung kano yo ya
1: we maruka tiene a pera ver
2: que go dog tiene
1: eh
2: yo laro chung na he wood gi chungu binu ni mo
1: eh
2: me cha mara che lo karja kano yo ye ya wori che lo mor no ati a ngwe kimping are no donor tie chung kere wode
1: kopya te kapelare
2: edu kelo a wobi te kele yire ko baba tere to baba ubi o baba do Obi baba te da go wore ba pe no nyalo.
1: Ah, kompete yon.
2: Ole kompeto pe o vera yori chuke.
1: Anyway, mono be jama timere. Mono be jama timere.
2: Yeah. Anyway, so, baro kori kwe chuny biru betie kin ping. Ayo yero karo ko.
1: Ngato ati chuba mo a chelo kuni. Enyanga be ni jo tugera racha pelare mir jo kwa kisha ko.
2: Yeah.
1: Jo miro kwa kisha ko wek jo du kara chel pien chan ya du jamu karo ko ni jo adu kulwi ki kara chel de ti ti chuga pola pat. So miru du kulwi kara chel kre nata menu ti mero kere
2: yeah.
1: Nudo gina do ti echa do karro ko eh jamu karda de chawo le bo ko ti makoti do wora nim do ko ke kan do
2: do be kisha do ti tuoro
1: eh
2: ti do ko ti do kisha
1: tim do dano kisha ko
2: eh ti dano kisha
1: e ka do be di be ko gina wa yi echa do we ko be di eh
2: ore ti mo ko ti do be do ni mo go do nga me ba
1: eh
2: ko ti wo ta ni chu chu chu chu
1: ko do pe no ngi kisha mi ru me de do me do be tuoro yeah monogina tika now in radio then we are about will carachual la mod but yeah lele we do lele we do tomorrow ko at talking apola pat una jokone ne un peo gova uno era ngado kone kanu jo we hu gi do salu no nungi kanu wi jo ko pi apo muara
2: en yo no kanu wi
1: Kalau kiri pun dah mepo bela gol pun mewi cier kau ngoke kau kekal lihat wiu kok.
2: Eh kalau wiu jopi.
1: Ah ni korun wiu jauh aku wiu kita kau itu waktu gua mau wiu apa? Ni nunggu kalau wiu. Tidak hati pun hati ya tu kau tidak ya. So. Ejo kiri pun ni, apa bela gua berpun mewi je. Ejo kita orang ini pun itu, ini tu aje kewi je.
2: Ya,
1: kalau oleh kewi, mana babas, salon babas, moro attack tual. Uniti meja uno jauh tiap beda bed. Lelia orang kewi jauh, kau jauh pe bed ke kewi kita lah kewi obibi.
2: Ya.
1: Niu le mal orang obibi ni.
2: Adung. Obibi uberu ginora me yeti ano tia ber na tek. Yeti ongwe la ber. So en leno unu lunu ubibi. So pe mi unu wijo bit ba ubibi. Du yinaro mi mirni wida bit ba ubibi no. Wano kwa iri woro kwa saloon. Saloon tia yubu jo a ber na tek.
1: Yeah. Yina woro kado. Kanyin kado loko yini wechi weni koron.
2: Yini wechi weni koron.
1: Timani ya man.
2: Achudu kape. Yini kurung atoti ya liyala wete kuru li liyala ba wiloro. Y el mera con da wiluro.
1: Ahí la media fue batek. Eka de chala mod bot mono dipiti me chege senior secondary school Mr. Kwar Peter Moratektual kala chel kere eti cha me chege senior secondary school Moratektual tieno menina tinini kala chel kere don o ponye tushi wa moru wa tektual kunu ya pa wil kala chel kere

Makatin me ve que me ka yung ma yuk komiele. Bol tin. Tuyeye tamo pa mondo ka wero. Tuyeye yeng gogol pa mondo ka. Bolion tamodo anapur tuayere ye anapur be tuayere yengo bol moy pemodo a nimolo kayene nimoli re purba pemodo wi kona mede Johnny.

0: anu madi, anu kolomoyo, anu papa, anu nakonyoro. Uwari nari mwobe yolo, lulila nukuna, umyekobe la yod.
1: Aya, kariri dakal ni naboru, chabira chelemi na chelkono.

0: Muje monu tiube da lur ano na kede alur jo kora obani ri da kal mo kabiru ko empera do ken alur jo yai
1: aya wanu biri wona made ko burke bi e kunaja kurye

0: mujo woro kwene diwani a mujo dogo ling ponyo kwame de par mujo dogo ya wodo yelo wadi kwene yigwana mabori chundi wo
1: aya
2: yin mo ngere di wo da kata la da ko ke onu ngai ku naja wuriye
0: Nino ma chele di wo da kata la da ko ke onu ngai da ka boro loja me da win Nino ma chele di wo da kata la da ko ke onu ngai da ka boro loja Nino la re Ni muje yin ni du di wo di manu yi wai mo Muje poro le Bujare tin di wo te anu a me ji kar ne ki Muje o da galwor alur mo le
2: aya olengiti podo garda lo meyo
0: olengiti da garda ho meyo olengiti da garda ho meyo ni muje jina wuru ma ya koda ananu e tuma ikaji di wo amir yu ya tero

0: yirin erre wobe erre wobe mana ma won biya ne yirin da da amane
1: radio pack
0: won biya ko bu wula da ne wula da ay mara to fa jaka nan wuro digu ah kire je ne biya ko ma biya kare ko ne dishin liye bere da par yir me che apanyi mera ko ma biya che na par bay wo don pa win ti du wula daga ci kapiri gere a piri mera rame ma tomba ga yeka jani o bere tin tin ko bu ko mata tara pe nya wi jo bay win gam ko pe rate me mi ma wula daga da
2: yini mera tin tin di la noi ko bo
0: a jo pe ko bi a piri da ko be ko bu ko kun won bi ya me do panya chen na pare bi ya mera